0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: Panirood na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get ready na!
7: Dad!
8: Sinasabi ko na nga ba eh.
9: Tangkad mo na pala? Aka proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkad mo na pala? Kaka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ilang taon na po siya?
8: 1 year old na po.
9: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: Panirood na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.

0: Get ready na!
1: Oh.
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
7: Ilang taon na po siya?
8: Panirood na po.
9: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready na!
2: Oh. Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
6: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
6: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, event, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.